0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:28.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marasa nga for 30 di kita pangaon.

0: Ohayou gozaimasu minasan. It's 9:21 in the morning. Welcome to Dream High. 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Good morning, Dream God. Happy Friday. At dahil Independence Day ngayon, samahan nyo si Ate DJ Senpai para sa mapas mabilis. At kompletong balita, weather updates, sports, showbiz at mga kaganapan mula national hanggang late. Kaya grab your kape, panisal, milk tea dahil ito na ang Dream High Morning News Rundown. National and politics headlines, Senate Security, High PA, Mas pinaigting ang seguridad sa Senado matapos ang mga ulat ng posibleng banta at malalaking kilos protesta kasabay ng Independence Day activities. Dadagdagan ang police deployment at pansamantalang nilimitahan ang pagpasok ng visitors habang patuloy ang validation ng intelligence reports. Impeachment developments, patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Team kaugnay ng mga high-profile political proceedings. Nagdadagdag rin ng volunteer lawyers upang makatulong sa legal preparations and strategy. Samantala, AFP message sa Independence Day, naglabas ng mensahe ang Armed Forces of the Philippines na mananatili silang nakatuon sa pagprotekta sa kalayaan, soberanya at demokrasya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ng Malacanang na wala silang nakikitang pangangailangan para sa loyalty check sa military. Samantala, Senate leadership issues, may mga panawagang marisolba ang umiinit na usapin sa Senado sa pamamagitan ng special session upang maayos ang leadership concerns at iba pang political disputes. Weather update tayo minasan, eastern Visayas forecast maulap ngayon hanggang bagyang maulap na kalangitan sa umaga. Posible na magkaroon ng isolated rain showers at thunderstorms sa hapon at gabi. Temperature is around 26 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Mahina hanggang katamtamang hangin mula silangan. Reminder lang, Dream God, kapag makulimlim ang langit, huwag agad umasa sa chat ng crush mo, ang magdala pa rin ng payong mo. Tacloban headlines tayo, smooth opening of classes. Maayos ang pagbubukas ng klase sa buong Eastern Visayas, kung saan halos 1 milyong estudyante ang nagsimula na ng panibagong school year. Kabilang dito ang mga paaralan sa Tacloban City na nagpatupad ng orientation at back-to-school activities. Maritime safety reminders, patuloy ang mga paalala sa mga marino at manging isda kaugnay ng mga military and maritime activities sa karagatan ng Tacloban at kalapit na lugar upang masiguro ang kaligtasan ng paglalayag. Samantala, Ormoc headlines, patuloy ang mga lokal na programa para sa infrastructure improvement, public service at paghahanda sa mga weather disturbances sa buong Leyte area. Inaasahan din, mas magiging abala ang transport at business activities ngayong long weekend dahil sa Independence Day. OMG! Happy Independence Day, everyone! Are we free? Are we? Are you? Charot! Oras sa atin at 9:24 AM, Nina Sign! And you're still listening to Dream High with your Ate DJ Senpai, the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: We'll be back. See ya.

0: Oras natin is 9:53 a.m. na minasan. And welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa series best FM station on 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Nabubulol ako, be. Siguro, ano, kulang to sa kape. Charot, ayan. So, kumusta minasan? Nandito tayo sa ating segment na Dream Horoscope. Ano ang ating zodiac sign? So, unahin muna natin ang Gemini, May 21 to June 21. Magiging makulay ang araw sa mga taong maganda ang kalooban. Dapat makitungo. Iwasan ang magalit. Kaunting panahon na lang para matamo ang hinahangad kung ipagpapatuloy ang magandang gawi. Lucky numbers and color for today ang 3, 7, 36, 41, and Fuchsia. Next up is Cancer, June 22 to July 22. Magbubunga ng tagumpay ang pagsisikap. Magsisimula ang pagpitas ng matamis na bunga. Lucky numbers and color for the day ang 2, 9, 14, 30, and ruby red. Sa Leo, July 23 to August 22, sa tulong ng taimtim na dalangin, mapapawi ang mga suliranin at mapapanatag ang iyong kalooban. Lucky numbers and color for the day ang 6, 10, 15, 32, and avocado. Green. Virgo, August 23 to September 23, may mga payo na makakabuti at may payo na makamandag. Shhh! Suriing mabuti ang payo na matatanggap. Lucky numbers in color for today ang 2, 11, 25, 36, and royal blue. Libra tayo, September 24 to October 23, pakiramdaman ang kutob ng hindi magkamali. Ang nagsimulang trabaho ay tatakbo ng maayos. Lucky numbers in color for today ang 3, 12, 26, 39, and carnelian. Para sa Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, mamaya yan sa ating pabalik. For the meantime, let's listen to more good music dito lamang sa city's best FM station, ang 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Oras 9:55 na po ng umaga. We'll be back.

0: not that it's 10:50 a.m. Minasan, welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: Yes, and now nandito na tayo sa ating sports buzz. Minasan, kung akala nyo ay magpapahuli sa ating sports era, but teka lang. Parang load lang na may extra data, may dagdag pa tayong sports updates. And here we go. Mainit na mainit ang bakbakan sa PBI Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G. Matapos makabawi ang TNT sa Game 4 tabla na ang serye, at talong umiinit ang usapan kung sino ang aangat sa championship race. Nagpapakita ng matinding depensa at clutch performances ang magkaibang koponan, kaya bawat possession parang final exam ng buhay. Alex Ayala making history again, patuloy na nagpapasaya ng mga Pinoy tennis fans si Alex Ayala matapos masumpit ang Birmingham Open title at patuloy na umakyat sa world rankings. Marami ang naniniwala ang isa siya sa pinakamalaking sports stars ng bagong henerasyon ng Pilipinas. Alas Pilipinas sa beach volleyball wins silver, sina Cici Rondina at Bernadette Pons ay nakapag-uwi ng silver medal para sa Pilipinas sa ABC Beach Volleyball Competition. Isa na naman itong malalaking achievement para sa Philippine Volleyball. PVL Power Update naman tayo. Nagpatuloy ang pag-angat ng Signal HD Spikers matapos makapasok sa kanilang kauna-unahang All Filipino Finals appearance. Maraming volleyball fans ang excited kung ito na ba ang tawid para sa bagong kampiyon. Casimero calls out in Kihi. Di pa rin tapos ang drama sa boxing world dahil muling hinamon ni John Real Casimero si Naoya Inoue matapos ang kanyang panalo laban kay Luis Neri. Ang tanong ng sambayanan, matutuloy na kaya ang dream fight? At yan muna ang ating Sports Buzz Minasan. Oras natin, it's 10:52 a.m. You're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras natin, it's 11:18. Hello, welcome back, minasan. This is your ate, DJ Senpai, on Dream High. Only at 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: That is right. Now, here we go with our Dream Buzz. Today is Independence Day. Happy Independence Day. Meron ba dyang nag-break? Congratulations na ilayo ka rin sa isang toxic energy in person. Umunta na tayo dumako sa ating showbiz chika express. Beanie continues world-class momentum. Ang nation's girl group na Beanie ay muling pinag-usapan matapos nilang dalhin ang Coachella Fields sa Kaugma Festival sa Camarines Sur. Patuloy ang kanilang sold-out appearances at international recognition. Samantala, Brent Manalo enters music scene matapos ang kanyang reality show success. Naglabas na ng sariling EP ang Loverboy na si Brent Manalo. Ang title din ng kanyang EP ay Loverboy as well. Marami sa kanyang fans ang suportado ang kanyang pagpasok sa music industry. Samantala, Prime Video PH Big Year. Maraming Pinoy original series ang nakatakdang ilabas ngayong taon. Kabilang ang mga proyekto ni Sharon Caneta at iba pang big stars. Patunay na lumalakas palalo ang local streaming content industry. Kim Pao Fever still strong. Patuloy pa rin ang suporta ng fans kina Kim Chu at Paolo Avellino habang inaabangan ang mga bagong proyekto ng tambalan ngayong 2026. Alex Gonzaga pregnancy update. Usap-usapan din online ang mga updates tungkol kay Alex Gonzaga habang binabahagi niya ang kanyang motherhood journey sa social media. Mga ka-dreamers, kung hindi ka naman maging MVP sa love life ngayong linggo, okay lang yan. Ang importante, hindi ka na bench sa buhay. At tandaan, huwag maging rebound ang ex. Basketball lang ang may rebound na maganda ang tingnan. Alright, minasan, so that's it for our sports and dream buzz. Only here at 104.7 Dream Radio. City's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: Samahan niyo ako hanggang alas 12. Oras natin, it's 11:21. I'll be back.

0: Oras na natin, it's 11:46 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here at 104.7 Dream Radio. The city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: That is right! Today is Independence Day. Good morning, good morning, good morning. Sa mga magla-lunch dyan, happy. Happy Independence Day kung happy man kayo. Samahan niyo ako yung ate DJ Zenpai nyo. Hanggang ano tayo? Hanggang alauna tayo dahil meron tayong unmute. Ayan. So, nakumpleto na natin ang ating showbiz and sports. Mamaya magla-rundown tayo ng headlines for today. So, here we go. Senate Security High. Alright. Mas pinaigting ang seguridad sa Senado matapos ang mga ulat ng posibleng banta at malalaking kilos protesta kasabay ng Independence Day activities, nadagdagan ng police deployment at pasamantalang nilimitahan ang pagpasok ng visitors habang patuloy ang validation ng intelligence reports. Impeachment developments, patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Team kaugnay ng mga high-profile political proceedings. Nagdagdag rin ng volunteer lawyers upang makatulong sa legal preparations and strategy. AFP message sa Independence Day, naglabas ng mensahe ang Armed Forces of the Philippines na mananatili silang nakatuon sa pagprotekta sa kalayaan, soberanya at demokrasya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ng Malacanang na wala silang nakikitang pangangailangan para sa loyalty check sa military. Senate leadership issues, may mga panawagang maresolba. Ang umiinit na usapin sa Senado sa pamamagitan ng special session upang maayos ang leadership concerns at iba pang political disputes. Weather update tayo, Eastern Visayas forecast, minsan maulap hanggang bahagyang maulap. Nakalangitan sa umaga, posibleng

At dyan na muna nagtatapos ang ating Dream High Morning Headlines. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Stay informed, stay hydrated, at huwag kalimutan maging mabait ka kahit naka-Friday mood ka na, di ba? Keep it locked in dito lang sa Dream Radio. Kasi mamaya samahan niyo ako hanggang alauna tayo sa Unmute with your ate DJ Senpai. Oras 11:50 na po. I'll be back.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supply.

sa atin. It's 12:18 PM minasan. Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Ako ang inyong magkakasama para sa mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga delulu pero productive. Safe space na may mga chika na di pwedeng i-public. Ako ang inyong ate DJ Senpai. Itaas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinaka-walang tinatagong sikretong programa. Tambayan on air, broadcasting live from 104.7 FM Tacloban Dream Radio and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly.com. Ako ang inyong kakampink, your chakra booster. This is Unmute with DJ Senpai, Season 2! Alright, so unahin natin ang mga na-backlog kasi hindi ko na nababasa. Ayan, love problem muna tayo. Sender's Broken Boy 21 from Tacloban City. Hi, Ate DJ Senpai. At tanayin ng mga namamati yan ha. Ako po, he Broken Boy 21. Mayada ko uyab hin tulok at tuig. Okay? Nalipat ako muna ko uyab na tulog. Anyway. Pero tiga ka nag-college siya, parang nagbago na good hiya. Di rin niya sugat ka-aktibo mag-chat. Baka dyan, sayaw ba dapat pag nag-chat-chat? Charat! O sa haina, abutin o sa kaadlaw o sa hiya, bumaton ha akon. Nakikita ko man na social media, nga online niya. Pero kay ano, nga di rin niya na baton akon kung na-chat man ako haiya. Nahadlok ako kay baka hindi rin na i-interesado akon. Pero nadirilawat ako maghimuhin drama. Ano ta akon mo upay buhaton? May trabaho ko yan ha. Nag-stop laan ako pag-skwela. Maghulat la ba ako o magigisturya ko na ko haiya mahitungod hini. Takot lang mayaya kay na mo iniidoy. Broken Boy 21, hello. Feeling ko bata ka pa. Ay, ganun talaga, be. Diretso nga istorya, permit, pinakamaupay. Diri kita maghuhula-hulahin feeling sa iba kay diri kita mga hula-hula-hula-hula-hula. Mukha ba tayong manghuhula? Hindi naman, diba? Pakigstorya iyahin kalmado, ngahin tinungod. Ngahin na, usa ka pagigstorya iyahin, accept na it fact na you guys outgrown each other. Masakit yan, pero totoong nangyayari yan, lalo-lalo na sa mga bata pa kamo. Lalo na ha-relasyon. Pero diri ko gindi-discriminate it imo feeling porket bata ka pa. No. I'm just saying you have more chances in the next round. Next round. May da ka pa mga makikilala.

mahusay masyado. Lugar natin ang ating pagiging, lugar natin sa pagmumuka natin. Tsaka, keme. Mas tama itong sinisiri, okay? Huwag tayo masyado ma-pride. Mag-anuhan tayo, mag-bigayan. Sabihin mo dyan sa lalako na nakikinig ka kung may nakasugatin nga ng sitwasyon niya na i-prank ka timpadis, dari na ako, pasensya, dari na ako, masaya. Let go of these people. If they don't love them anymore, let them go. Kaya para makabiling hirang turutultul. Makabiling dirir, maubos it oras sa imo, masayang at oras sa imo. Oras natin, it's 12:25 PM. We have one more story here. This one is about a love triangle. Team Red Flag from Tacloban City. Hello, unmute listeners. Ate Senpai, may naduha nga, nagpaparamdam ha akon. Ano sa sweet pero waray trabaho? Ano sa stable pero medyo boring? Nalilito ko kung hinutatagan kong chance. Agaw! Ang importante hini kuan Team Red Flag. Dere importante kung hinut mas sweet, kung hinut mas dato, mas kwartahan. Ang importante kung hinuan may respeto. Hinuan may consistency nga hain mo nagkukuhaan peace of mind. Okay? Kung na stable ano sa okay, stable, pero medyo naboboringan ka, kay ano? Ano pati yung maging bibiling? Ano't kulang ha iya? Do you know each other? Nagkakakonect ba kamo? Kay bang may nani yung mga topic na dere ka mo nagkakakonect or bang hindi rin pa niyo fully kilala at isa't isa? Kay what if makilala niyo yung isa't isa nga may nangayan niyo pagkaparehas, parehas ngayon ka mo mahilig ini. Movies, parehas ngayon ka mo mahilig ini. Hindi rin niyo na-discover. Kay dere mo ka mo nag-istorya pag istorya ka mo. Ano sa sweet pero waray trabaho? Ano man din papalamon nito? Sige daw. Ay, pag sinig ikot, mapalamon ha iya. Sige daw. Dere na iniuso niya na nga, waray trabaho. Dere iniuso ngayon na waray trabaho. Mupit may trabaho, pero gutay tsweldo, at least may trabaho. Kay ini nga lalaki, nga sweet ha imo, pero waray trabaho. Gimbabawin nala niya iya ka sweetness, kaya ano iya sweet ha imo. Kay ikot, mapalamon ha iya. Ay, kung magkaanak ka mo, ano man, ikaw papalamon gihapon yung mga anak. Dere na ni uso ha. Dere na ni uso nga, kuhan, yung mga waray man la pangarap ha buhay. Dere ibig sabihin nga, dere hindi namimiling trabaho. Bakit namimiling lalawati ang trabaho, ano? Pero, importante na gihapon it lalaki nga may ada direksyon na kinabuhi. Okay? Nakakaintindi. Kaya ang tao nga wari direksyon na kinabuhi, nga wari niya plano para iya kinabuhi. Kung wala, kaong pakaong-kaong ng saging, wari may nanabuhi yung kinabuhi. Nga, purpose tayo. Same, sana all. Hindi ko naman sa inaano yung mga may purpose. Actually, ako gusto ko rin mag-apply. Charot. Single mamboy, oh. Ay, lumalayo na tayo! Masama tak sa nisiring, ha? Pag-una-una kay makurit, kinabuhi yan, ha? Oras natin, 12:28 PM. We'll be back for more, so stay tuned lang dito sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ad to DJ Senpai.

0: oras natin is 12:53 PM in a sign. Welcome back to Unmute with your ads at EJ Senpai, only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Alright, so here's our last letter for today. Title nito ay Office Ninja. Hello ate, DJ Senpai. Tawagin na lang akong Office Ninja. Nagtatrabaho ako sa opisina din niya Tacloban. Mayad ako office mate nga medyo nakaka-stress na hiya. Kung natubangan ko hiya, mabuot hiya, sigit smile, sigit pangumusta, sigit friendly-friendly. Nga usahay ginaaghat pa ako nga mag-upod kami para hit lunch. Kaupod pati ba pa nga mga kaopisina. Pero naglabay nga mga bulan may dako na hibaruan, haiya. Itikanghan akon iba nga mga ka-workmates, charot. Nga kun waray ako, amo man lagi hapon niya, sigit panliba ka akon. Hulo. Nagyayakan ko no hiya nga pabida ako, feeling superior ngay, nagpapa-impress na ko no kuha amon, boss. Ano ka? Nasaktan ako kay warayuan ako gimbubuhat nga maraot haiya. Nakuri ko agri ako kadaan lang kina. Ha? Nakuri? Good para... Nakuri? Nakuri good hiya para akon kay kadaan lang kinanglan ko hiya. Makita nga makaupo na trabaho. Okay. Hindi ko gets kung anong sulat to pero kayo. Yan, ang kada makita ko hiya nga nagingis niya ako, dira ko maaram kung tinuod ba niya pakig amigo o pakitang tao la. Okay? Usahay, karuyag ko hiya komprontahon nga diretsahan, pakianhan kung ano guda niya problema ha akon. Pero na hadlok ako, kaya mga hadlokan man ka, charot. Mopay talaga, kalmado ka lang. Katulad ng siklesta, nag-viral nga nga bicycle rider nga, kuan lahiya. Very behave lang siya. Himahinahon lang siya kahit sinusuntok na siya, kinakagat na siya ng lamo. Anyway, balik tayo dito. Nasaan ako? Maapektohan na namon trabaho ng bugos nga team. Okay, very considerate siya, no? Okay, next is... ano ni mo ma-advise ate? Mapapabilin na ba ako paging mahilom or kinahanglan ko na good istoryahan niya? Office Ninja, una nga tanan, thank you nga nagpatara ka ako din nga imo message. Ngan para imo nga, para liwatay ba natin ang mga dreamers nga nakaka-experience ng workplace drama? Normal na good na masakitan kung may adakan, nahibaruan nga may tao nga iba nga nagpapakita imo atubangan. Tapos ibalibot at yaginyayakan. Alam mo yan, parang two-faced. Siguro ano siya? Gemini siya. Charat. Ayan, so, ganito yan. Ang gagawin natin ay magpa-prank ka sa kanya. Kay hinumdumi ini. Dirita na istorya nga imo mababati ay kinahanglan tayo natatagan in reaction. Usahin mas makusugan epektuhan kalmado nga pamatasan. Remember na hinabuhan bicycle rider, di ba? Kesa an emotional nga konfrontasyon. Andes ka makipagatubang ha iya pakyan ni anay ni imo kalugaringoy. Verified ba gud ang information? Is it legit? Is this legit? Ngahin, bagay lang kasi magkadahin misunderstanding, tas may dala na dugang na detalye. So, ganito, may nahulog na putot. Parang kamot putot, it's a very, very small coconut. Na bebe pang coconut, like kakakuan lang niya coconut. Dari ko rin peto sulod. Nahulogan niyang putot, pero an, iasuma, tahulogan ako, hinlobi. Diba? Napaka-uwi. So, yun lang, minasan. Next is... kay istorya hiya. Kung sigurado kung ating nuodan na hinanabo, kay istorya hiya. Parang kahiya. Private lat pag-istorya. Yung professional lat pamagi. Dari kinahanglan yung maging aggressive. pwede kang sumiring na, huwi, may dagad ako nabatian ng mga komento. Ngayon na, kuryag ko lang may baro ko na, tingnan ba talaga ini, or, kung tingnan ba nini, why? Why did it have to be open? Pero kung makita mo ang tao nga, wala interest makikistoryahin mo upay nga, para ayun lagi hapon panlibak, do not waste your energy. Okay? Imo reputasyon, diri dapat nakadepende opinion nito sa nga tao. Para yun lahat, pag-imohin maumpay nga trabaho, pakita nimo professionalism, ngan tugutian nimo performance na magyakan para imo. Ngan syempre, office ninja, kung saan ka-importante nga role ha workplace, keep receipts. Keep professionalism. Kung may yan importante ka may communication, mas maupay nga documented. Screenshot is the key. Resibuhi. Diri para makigaway, kundi para protektahon tim sarili. Kay once in the future, may da something nga maghinabo, at least may da ka-evidensya. Kaya parang nga tanan nga na mamati nga na hinumdumi, diri tanan nga battle, kinahanglan na ito sa abtuan. May na mga tao nga mas maupay pasagdan kaya ang era drama diri partihan imo destinasyon. Wow, nag-grime yard. Focus. Focus sa trabaho. Focus sa growth. Yan, focus sa peace of mind. Kaya pinakamaayong ang revenge. Ang pagguswag samtang busy ra pag istorya may tungo na imo. Okay? Oras natin yung punto alauna na. Damo salamatan mangay na matiya na. And of course, see you again next week, minasan. Dito lawang yan. Sa City's Best FM Station, ang 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!
0: That is right. See you, minasan. And of course, sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa mga...
5: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance for one last.
5: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat.
7: Philippine Standard Time. It is now 8 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong June 8, 2026. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, umabot na sa 55 ang napaulat na namatay. Nadagdagan din ang bilang ng mga nasugatan matapos ang beripikasyon na umabot na sa 1,120. Habang nananatili ang mga nawawala sa base sa abiso ng mga kaanak at ilang testimonya. Samantala, pinapayuhan naman ng NDRRMC ang publiko na manatiling handa sa mga aftershocks na mahigit 3,000 na mula noong Lunes. Sa balitang sports naman tayo, pinangunahan ng Group A ang pagbubukas ng FIFA World Cup 2026 sa Mexico na binubuo ng Mexico, South Africa, South Korea at Czechia. Kaninang alas 3 na madaling araw, oras sa Mexico, nagharap ang Mexico at South Africa sa Estadio Azteca sa Mexico City. Sa naturang laban, ibinulsan ng Mexico ang 2-0 na panalo laban sa South Africa sa pamamagitan ng mga goal ni Raul Jimenez at Julian Quiñones. Sa kabila ng tatlong red cards na inilabas ng referee, matagumpay pa rin na ipanalo ng Mexico ang opening match. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

Man, tinatawan ng 30 taon na pagkakataon na pagkakakulong si dating South Korean Yoon Suk-yeol. Napatunayan ng Seoul Central District Court na guilty si Yoon dahil sa bigong deklarasyon niya ng martial law noong December 2024. Nakipagsabwatan din ito sa pagbili ng mga drones ng gobyerno noong October 2023. Una nang itinanggi ni Yoon ang nasabing alegasyon laban sa kanya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatulong.

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories, and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para.
7: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Walang late net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-23-4499 o hanapin sa Facebook ang Late Net Incorporated. Basta internet, late net.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:55.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-